0: hinap niya. Mulo pala ng biya, may raga, tutup mga kaya.
1: Tutup, ito kita sa biya. Nga, lamamang hinap, may raga. Tutup mga kaya kita. Kaya nga, bangya niya.
0: Baya, maluma, kita yung kaya. Kapiak, liway?
1: Awa.
2: Aram, maging ako. Manuha ka raga. Ako to. Bisa din pa, kita yung pulay tigila.
1: Nga, ikaw may bait nuhan. Tutup mga kaya urang.
0: Aram, pulay kita. Kaya kaya si ko jali.

aming buddies sa Manlay. Grabe ka, Manlay. Tama lamay, datok ang brudas mo, Manlay. Budak, pasok, malakaban ko ba na pinaligaray. Budak talagay, kamil ka babaris, makay. Agay, di ba makay pang... Ito, kung hindi mo baris, namin pangkaya, pero yung kaya. Menu, kamasya ito, kaya ng pasos, ng bayon tayo.

ay kita na patun madah kapasod handphone, email, Facebook, taka naman na maja nga guys sa pasapa. Kita sa manan mo at imensya to na mo buruba. Ante sida bisi ati jay, sida ulang nga gautay ka naman na nga kitay. Siti agi, anang ka pasod ka muntang amat, baka numuting ki, ari pengada, tau ka, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Labanya muna ditemu orang, pesanto, ari aku, Austin Matthew, nga YFM.